Ndaro wadete kia nando mwanda tau na zil gospel na mbula ndao besu kisa sibi tingo wikenda na tolu na tinka wana miniti. Pia mbula rarambu tigeni wikenda na kabi naka ndai na pama na abiti. Na kabi ni waro mbuka ni kuwa karusa mbulu kathio ni singa ni bulo me rono ndolu rosa mbulu kaono mbula tigeni wikimu ni ya na kabi naka ndai. Wikimu ni marama na turanga na dharubono ngone lewa. Tara kini wikimu ni nisuli soli. Nisi ya matiku maya na tigeni yao binaka ngona. Nonto patapata na lube viti na besinga waro mbuka main na tolu. Lu kinna tini karon kaloko and basing barumbuka kedesar pe bambula raram kedesar tikani bekenda abendela ni abuka turanga na sana tini ka bamai nonda ni mbulu bena ka ni mata bena ka mai bambula tikani bikim ni sema tikani mai na live stream ni pmn.co.nz ni mbulu bena ka mana tei ni burburu da bunga ni sema tikani mai kina and ya kabi bena ka ndai na mninda ni bengara bel na turanga view ni mai tengi na kimbao and mbonge and ya kabi bena ka ndai bengara tikani bikim ni medaba na tinikarua na kaloko. Nibikim ni mbeka na siyamitiki maivale, siyamitiki mainunumu ni tolili. Suka tiku mbeka na dhaka, ranga, lesu tiku mbeka mainabuli ni soli soli, na bambula talitinga nibikim ni na kabi binaka ni kuwa. Nonda ya watiku ni kospele ngo, maina tolu kina ba, niya tinga bitu na serango, na narunga tiku ni kina, nonda banga hawa kalo, na kabi binaka ndai. Ndamanda tau na John Hunt Male Choir, Serenga Kibwa, Nimbule binaka binaka bale bune semtik mai na PMN Fiji na ka binaka ndai.

0: CMN Fiji.
1: Do tell him that Cave go and Samatata Mai. Cave go and Nubagana Evacain Duna Sovani Toa. Nibia Bocalutu Yaloko Toa. And a Bangaranga Menakena Sova. Mentabekina gave Bocalutu Caneloca. Duna singer and a soul like in Eloca. Can Mambale? Nabebutu Nimosangrauna, Nazave Kune Kune Takitun, Nobinakata Mesudun, the blessings, Roma, there's no other way. Kana Kalo, Kao Paula Bertumi Roma. Do not be conformed into this world, Roma Tinigurua. Hallelujah. But be transformed by the renewing of your mind. Do tell him, Andre, Kabeka, you need a renewed mind. This is what your heart is all about. Hallelujah. Hallelujah. Katina bidis tamu saoti na kaka chigo paula en du namba ye chigo idaga gona kena terai namba me telaraki namba ndon me telaraki katarai tele namba ibina kato nema ye me terai me Jerusalem balete lebu namba inda virie tungango the casting down of every stronghold that hold us in bondage, in captive. Sambasu nambai ke cheriko. Sangai bombula yorea pintu nama raman tutanga ni atunga nalo manimbaya. Bagai minimanda. Lunu telemanda kabe koe. Lebu nambai inda viri atunga itla kengo. Koe bagam bombula teki kenda tunikua. Katina matanga nikua. Nadaba na bombula. Katina live mena lima naono. Koe sa ivala balada. Sambombula kina ivala balada. Yo te le mandan a Lulu, Red Matana, Cabo, que le no van a numo tu ni balbalada. Dice, Kune Kune Taki ni balbalada. Sana Sudu Sarangana Mumbula. Sangani Rani Garabona Kalo in Duna Mumbula. Duman Rososo, Duman Rososo, Bona Klo. Hallelujah. Kuni lulu ready mata nama tanah kabel kau esang rening karavi kalau endu nambu mula. Loto kakasa tiko iko nambu mula. Napa sama ni nambu mula sa esang ngai endu an don don we tu weiko endu ele weiko tiko. Rambu mula tu mixi pite napa nandrau ni ambaki. Hallelujah. The pulling down of every stronghold. Okay, then the period to number in the song of the two number in on the Bananananu. The Lord to take on the song of the Tigona, Merani Bagalutia Locatimo Toya, the Sanga is Locabina Camoreapi, and a bullet in Dr. Mani. The Sandabo Nambai. Sangai bokambulai rawo reati. Itu mandar bagai minilebo. Itu tele mandaran rekabe ko ni sa anda pun nambai. Senangkar ini sereki nambu mula. Yang ada bi sereki sama ida kena kau belatai. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kali bertamu ke makasa sereki mundu unu benan tu orang kai sereki dina kina. Ia mendengar rawun anak kau Paulus semua lalu terimai. Ninda sang lala when we are set free. Mendengar rawun, mendakuan iba gaya ngataga baga betalian nang lala ngori. Mendaga kira nang angan redan itu bayam. Cuma terkian waktu yang mahu saudi sih nama dawiliu. Naya lo tambu ni kelu. Edaga daga ngabeir nata mata rangan lala. Na yalo tabu ni kelau en na sama du ribata kan onam bulen duna tamati bala bala Chen rao Rao nubuna un yalo tabu. You can preach on the Holy Spirit. You can talk about the power of the Holy Spirit. But for the Holy Spirit to demonstrate His power through your life, maroroe na ngalala. Nikuni saka kile na nganga ndani topo baga yangu. Na zapo na nganga ndani topo baga yangu. Kala tele matini kaziwa na bimu takozi. Olo tu bina katu ma rutu mo baleni kuro. E vosso Paolo ngo per mtu matolotu. Ko yango sama I baga langa na toso ni alotambu. Patin kai botambu ke mundu na kai kalatia. Who has bewitched you? Ndo wa tekebu ene alotambu. Tarona, tegaron de tekebu. Na nonda baga mulai and the san renati ene alotambu ni kalu kau Paolo. We are sealed with your Holy Spirit. Na lega ni kalatia me kuni lega ni baleni lotungo. Ndo wa tekebu ene alotambu. Do sama itini tu ena kaba kayamo. Flesh. Kada bate na revival ya zote kalatia. Kwa na langa lebu. Lebu na revival za kaba na kaloni kuwa. Lebu na revival in sa nimbara revival autale. Mboko tale na mboka. Lulu tale manda, lulu tale manda. Kabe kwa mkonya dobe yikoya. Kabe kwa nduwili kena kalatia tolo. Ebo sango kini shono sama lotu. Posso teu Paulo não abrir nenhuma tampa mulai? Quem mandou na caicalatia? Do a tekibu ene o tambo? Quem não vale na casa pode nisso o segundo tu me calatia? Na revival, na restoration, the move of God in Galatians Church. É tekibu ene o tambo. Rasa rabo na dada gama na nevesi tambo. Rasa rabo na tosso ene o tambo. Caio tine o tambo na se rimata cani bola bola da. Aleluia. Hallelujah. Danga rauna na ndi tiki tiki bu. Rauna ninda tiki bu tau dako. Kono fokus na tiki tiki bu. Raida tiona na mi dhaba dhaba. Yara bura kare bura tambu sandina. O koe sakadibi ke mundu. Koe na kitaka. Ena tomana. Wagai kuritaka. Ena ngai baka utia. Kono tako sopo yu kono bukuni ngangane dhani ya ngumu. Και ο δίδυτη ο ράρα σαν να ούπους έρωνα σίδω είχα σαν δύσκολη φαϊτακή. Κλατία, ο δε Ισαλαρή και μουντώου, who has bewitched you. Του αλάβω την αντούνε λάβω λάκο, εάν τον ουτήκο, να πω σε ένα bewitchia, εάσα τραϊκό γκαϊ μόι δίκο τάνι, πω γαμιένει μάντα. Ω απαγανά μάτα τίκο να κάω μελατάει. Να νομουντώ απαγα μουλάει. O dhe ngay lago mai, ngay twista ki kemundo, ngay moidi kemundo utani. Ndo wa tekibu ene alotambu. Ndo sama itini tu ena kabagayango. Dangarau na nangalala sa bangalata kenda kina na kalou. Kuone o bagayanga taka baga ba Italia nangalala ngori. Mo dha kabakine nangangane dhanyamu. Pela tena yalo tambo kani bolo tambo kwa Paula na bano e tiko kina na yalo niklo era tiko kina ira erna lala merangara bana klo sa sete kendo ne bisu sa si reki na linga angura ni usau sa si reki na bangura ni ulande kona ya menando kwa kase mekea sa si reki na mbiangungo usome ipaka vile bina kulo vieta na klo Gelau rai, nalar kami kelati, kelati lima tiri kat dia, nabi itu apa yang mau, nabi muta kodi, nabi inrima, bala bala tawa sama-sama. Ralot tu nasi ngetamu, rabe kesih tina lomani madawa. Kati nunggu live nambo ni, gayo tina nunggu live ni, off ngabango. Eh, bapa kan tu nunggu dulu nanti mata online jenamu, sandur kan nunggu marau. Dua ngan ayu na programu, I was preaching to 4,000 people, nabi message batang ngamu. Mataka ni kuwa ni oti tele na lima kinaono another 3,000 people I was preaching early this morning through gonga na message sa buno takitiko Mato sinibu na kata merala imbulo wirea wira sarangara leo ni buo balengo wira sarangana lubei kera ono ni buo balengo rangai tangi mayeli nirale thabar baga waletaka nakasa buno takitiko wiki muni Vai muito covid, dará, vala tão se você vá. Ras abius da cana não na bola. Vale até na posse me vala dá, lá me na posse vou na abius. Do me dará para me levo. Na vale na posse na abius, mas na Bible Dictionary abnormal use of life. Doutor me dá na lulu, cabe com nossa abnormal. Siyang sarang din, hindi ka na tumunang baka ba? Yan na po na ilay bultakan ni balabalata, ni bulata mo na lia-lia. Nangaw na ni riba, nangaw na ni lia-lia. Sabo sota o tinakalo. Niyo sambula kuwa ni balabalata tali. Niyo sambula kuwa ni lesuba tali na banon ni riba. Niyo sambula kuwa ni lesuba tali na banon ni bobula. Doon na rin. Kapag niyo sabo kong bulay, maroray na nung mga lala. Kung di mga takapitalya, kung nung abuse taka. Hallelujah. Nasa si Reiki na Israeli may chipita. Rangali abuse kuna lomini lakutu. Nakalaw sa takama nun itabi. Sa si Reiki ratani may chipita. Iyan na nun ralenga na Israeli. Ralay mbula baka berebere tuna lomini lakutu. Ralay mbula takatu na ibala bala ni mbula may chipita. Nandaw tangane, nandaw ya lewa. Baka takangane sungo sa malotu may kalatia. Ngay mbumbulu ina kaluhu. Erna sana sarni dhuru. Kina nungu ibaka baktiung. Kaya kino Paulo tanaw tume kalatia nindong sakita ka na be kaungo awa tukuna be ke mundaw aw na tukuna tiko nga kini marambale e kwa nduna isu enda dono me edres takibale mula lomo ni lutu kao Paula aw tukuna na matay ni nga una aw na tukuna tiko nga menda baka na numi kina na tamata enda nga rabo na kalong kenda nga na tamata nga ni baka na numi. Hallelujah. Abe kango tukuna be ke mundau awa tukuna makao be ke mundau au na tukuna tikonga ken mabala nei bolambo ella ko sortu ma be kenda

De moro tona katinas ena serena Eagles Wings. Kato tingu mipi kenda nga unani sa sibi tingu na tolu ena tolu sanga bulu kamo lina miniti ena kaibu naka ni pa romboka enda iba mbula tika ni bikem ni mbeka na sanga isi ama tingu maina tiki ni nga unu binaka ungo ni mbulu binaka ni mata binaka mai feba mbula tika ni bikem ni kitha sara na siyama tingu mai ngo ayo kalandi ena ndua sebe rua pointi rua na FM ni mbulu binaka Nimbulu binaka na siyama tingu mai fangare ena ndua sebe tolu pointi ono na FM mai Hamilton ena ndua sebe tolu pointi ba na FM mai tauranga nimbulu binaka Bona kawale bona sema tiko mai na tolu do seba tolu poindi walu na FM. Nimbula mai rotoro ena do seba tolu poindi dio na FM. Mai tau po ena do seba ba poindi seba na FM. Mai Hawks Bay ena do seba tolu poindi dio na FM. Nimbula

0: Fiji.
1: Na Digi Cell, sa pakararata ka non da bibu sa kikir na wekanda may non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digi Cell and a besay Aotearoa. Mobulia may na dairy, supermarket, sa ingun ulo ni bensini. Mobako ta bir na wekamu may viti. Rata lang ani bako in a way lawa and a www.digicellpacific.com. Kini tutuk matay lalay, mong gerero to ni tundo ni pakasala and a saiba walu saiba saiba. Tolu va va va, ruo tolu. Digi Cell and the better together. Se torodake wata.
2: Kemuni, enda ura rosara me luto bakamalo na ve kambimbi enda ndono menda dakava ena bukuni nondambula. Loko da mudula ena bookmyvaccine.nz se ve taratara kena nongwuniwa se valimbula.

Vaga new visa and kena sangaitunga men tarobi na kena kauti ko yani kena pakanga tagiti ko mibanua na wenganga ni na wenganga sena drugs and me pakanda sa rezitiko and vi tukutu kweso ha mibanua kasa dona kana kena tarebi ditiko and ngona ngo kitene buni sasari o dei membe taki o tigitin kelimana miniti melimana kalokom.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na Digicel sa wakararata ka nando bibo sa kikir na wakanda may nando banua. Gorin balita ni satu na top up ni Digicel and a VSI Aotearoa. Mabulia may na dairy, supermarket, sa ingunungunong ni bensini. Mabako ito bir na wakamu may viti. Rata lang ani bako ina bailawa and a www.digicelpacific.com. Kinitugutu kumatay lalay, mong giriru to ni tundaw ni pakasala and a saiba walu saiba saiba. Tolu wa ruo tolu. Digicel and the better together. Se torzake vata.
2: Kemuni, enda ura rosa ra me luto baka malo na vei kambi mbi enda ndono menda da kava ena buku ni nondambula. Luku da mudhula ena bookmyvaccine.nz se vei taratara kena nombuni wa ese valimbula.

0: PMN Fiji.
1: Anda rumah tu kan antum sesi yang serem buem buem asyik tengok bikin dalam lima nara sang bulkan lima minit en bongi benak kain tay. Ya anda papi ni benak ni nak kain benak ni ku kerosa sa sia mate ko mingo na maramaloya ande sana do livi tenu buku ngani na no no wasini ngono weekend na kabi na kani ku me baka ke be kem nimbe kana sapa muri kenda tiko mind na rodi tiko men na bi na maza sa oti ndaro mati ko tiko na no be wasi tiko bi waram te tiko na buku ngani be kai so ndon don men tangan en ngan revi men tana kila baka mimbi be kenda na lo be viti na bi baka ram te kenda buku na tambana ni lawai na kabi na kani ku sa sia mata tiko me bet ke kenda na bongi be na kani ku ande sana za anda sana pa ambulu sara manda be ko na bongi be na kendai ambulu be na kamaramalo
2: ya. Iya, ni sambul binaka, marmi wales binaka noa na besureti, wabin binaka na matabe kani inda bahan dirorong tal ngamai na toto pamanan witiongo na no toto bosanga na wale.
1: Binaka nje sana za kila ni na toto lutanga tikumbeka na kabini ko membala titiko na family law eh sana la na be na lawa membala tikenda na bu vale kerke ya rani ni be rabar ram tikumbeka kina
2: na ko bina vale to tok na ser sanga I la no tinga un gon bu vale so tu to ta do ba mamma te tiko ani e na esto vo ni bu vale ba kan gori me so tu tiko ano dando I bu vale e anda singindo so ta ke da na mandingi ba kan gori so no na indogado na bi kan sanga ni na kita tu ya ove matai mo vare ta mandi am tambano ba lawa e wasi rua tambano ba ka civil law ka tiko talinga tambano ba ka criminal law ndalo ko velo wai ke o beita ke ba o visa kau na lay toto ni taki waka obis may na matabila wai so na unta na ato sari pel bibes ngor na tambana na criminal law what rendo tori ki ando na criminal lawyers ya na karuna ni tambana na civil law na tambana raram besar membalat na consumer law to sangkaraboti na mada sa oti ando antik na lila wali mandangawa ya bautiko kina na family law na lawa e baudi irana bu vale katiko ngau na kena ndui turang maram ni lawa na family court judges ang ngarautiko na tamba nungur do na ngau na nolo mani tine ne amba kimba kasa siviani ama e sanga na matentu me ba karo taka na itubutu mani kena ngarabi na kawa kabila wai ni family law na family court kame sanga imbeka mege kuswa tira wanga tagi wakali wuna loya matai sarando sa ulebo karuando kandren retok na madando kunei rambeka na loya ni family court rando kei kenda dono ngona loko duru mama isa na lengo waka legal aid waka ana kenda waka sa usa taki na waka wang taki ni lawa ni matintu kaya tana na legal aid kwa endo ngarawi I kenda enda ngana lako yan na family court kaseng weekend na kena kukuwa baka ilawo menta so mananda doi I lawyer iya sama ni wakata nga kina criminal law kenda sandarin kilati kundi tiko tala nga nga legal aid ni criminal law kenda mani nga bita kipa kubis nga li red kune kenda tu na linga ni obis nga linga ni langwari tiko tala nga nga bibu kipa ka criminal legal aid iya tambana waka family law tiko kwa bukusar na lawyer era kadebi nira legal aid lawyers ina tambana ni family court kene mbalimbale oni rawa ni kere bibu ke ani ke virtun tambana ni legal aid services talanga ni tambada ni justice wara ram ia oiro nga ile wa mai ke na soli beiko se sema ia senga ni nomu ngori matai mana le redra ni na loya na loya na ke ta ka ta na pale form tambana ni kero kere ani ke virtun kere tu no bagando ni ya toka ke senga ni man bagando nui asa ti ko ngoni sa la ndaro ni bang tanga na loya ngori na kere mbaka nga ve loya ngori me ba ni ta na ta na ke na isau ke ka na rauni ve nguva rini ke mi maybe en ngau rini ke so matu na tanga pa lai eh chana ang ngau ni sala en da rani I buke I ken da kina na tamba na boka so ia na family lo raramba ya e bi da manga u bi en andre na ulu tanga da tanga karbayani ang buke kenda bimbing sa tigungo do na kena wanua do tempo kung bakana kena ibalo balo ka lawa seng a uwe ka uwe sa tigo sa tal nga may biti na matanggali lawa na batanan hito o sembo ka itabia na kena wawi na lawa ka uwe may biti na buse pa kata kabuli na tempan ni lawa na matento may biti a may biso kina na family law ai na ronon dolu katolu baga usi bina manda to rai da ngame na bibi sa ubina katuk ne menu silandra ke australia me nda me sertal na eviti na tamba nongur e matai ni sando me kabora na bu vale se mani bu vale baka mau se ve i ken de new zealand e wili talena o ira na bu vale resenga ni mani baka mau era tu batanga da bu vale sa so asan mereka nangone sama Suzuki na sabo kan baki toka na manda bebe kani bo kan gori so nangone sabo li vale sara sen da boli moto kabata da sa di nauta ka bat na kan ha da ruru bo kan ta kia na da no poko poko balang ina defecto ai maru e tango ma ki sarte tuma na bu vale e ba ngori na nanra bebe kani I ke maniava na vaka mau ke bu vale vaka mau e tau eu teke na nan ro vaka mau na tumbu tumbu e nan dou iava na disillusion. Kene ava na vou ia e anda se kila iliu na divorce. Tu se li mai na ota ni vale vile wai. Ke osang an reva me ava na me san ro mei. Tau ase vaka lawa sa vaka ingo ni sala ro ro sara talenga e New Zealand na pangara sere mensa serre qua me vocando na revuni sento bene capina ni sa sanga ni matentu me va come rota che non mi sa la ni family court non va che rona dolca diwa tini e sa poca le fom texerna a divorce and a dissolution e sa poca le fom texerna sa va tu ana che rora can ren resarna do de ta roba se mi devia valuta beca che sam di un mind on a walker kerkina ma te velo me sam e ser en dono poco mau ando sando vendre in resar na pio valuta o pio poco andato a weekend che tomba che mi viti ma te ni poco ave tutto va tutto na la no non bo ia vai sono ve canta to mina filippin do plan era era singila na bula mi sen pali te ni era lo cattolica ma te tu filippin era ma era o kati tu era semati tu ena lutu ka katolika ka kema tambule tu ngol na serre ka lao e ti ngana no andra no ni sala ni I don no ni sala balabu te torna en bang balabu na non me dissolve tag is in a dissolution and I'm not sa ni ro va ma o lutu katolika and don kandren resar e sa me ke o singa ve ru me ngana kisio bu ke ira so no marama ni Philippines me ha fin rata roba mandanga na mai ba kami mundo ki wala nga na ker ker do kate to lo sar ni sa do me volve lo en vol ker ker ni serve ker sa mandanga ni beti con na mata vi lo wai sa ronio ke venga ni sa so li nga mai na I vola ni serve ke ma mesti ni con vol vi lo wai sa na poka to lo nga mai na turang sa na maram ni lo wa e poka mi binga to no kan na mena filipina na no ngu ke la vola mandanga sing ba kerlo benga ni rombus taro bara wendu na asa sana ni ser mem ti kona kana tele lai e mi ru na mba kina na ndui tutu a separation ron in the separate con due cinga no do kani vale en da sai du rumatico rindandui rumu tu meka na vale bata ti kana ya e sono le kanda sarà boli vale do kandende to na ongar vale tale e sta rini bakan di tagin mo tenil wal bilway ni rosas dui tutu separated ang baki rua ay ang dui ang napaga pati tingawa ya iran dui room room eh saran dui they have their own lives they have separate lives gay muri na sa daw da karama sir gina dui sa ngayon wong malu na sa sangan ni wasay ni nonda yaw baka buwale na yaw ni wakamaw se me ia un bula bata waka ave o tini, se me mekan papa ma relationship property na e dano ongor. Ki sa ndu ya do o tina pa ma serre, tu sto il tal na mamma. Mendanga e sa ngayani, na kena vindu vindai, na nunrau ia un bula bata waka bama. Ando tal na topic on itself, a relationship property. Yimbalata ni kei tondo, ungarra mi kenda na community ki tondo, sengsuti ni suli okasala ena tamano ngore because it involves a lot of money tutun na kena be pinto pinta ina ilawalili me balatan na vali so verna wakanda lako mai tolu se vatu me na vali me na kendo mika oiste ang kito na sinroni I kito nga I rifruti kito nga ni visotale na kena ndau wakalawa ento webuke ena relationship property division so mga unang nandando sa tavana iyo Ritiko na luvenda, na kendra, na veva ka sala taki me mbalata na ngangravi tingana nanda ngone. Ayana, nanda itavi mbimbi na turanga nilewasa na maramu nilewa, ina valibilewa, ina family court, na nanda maroro ina ngone, na best interest of the child. Ima kanda ulutanga mbimbi tu, ina lawa kwa o. Vida na care of children eh na nondra bula maina ngome ni bem biu me to sa ni kilu me ngara me to sa dak me kako ni lutu so na tanya ni non grab na ngone ken balbal ken te gelo te ken balbel wai ken sa tu tu ban chukan sa tu tu binaka tanto ko tempo ke le na nda dun porque na dra rawan na tanto bia le ve ba du toka ina lo na ni bal di velo sa su ti ken ko no ya che non mi mirna luvenda mi mirna luvenda se mi stanno andando a cara levano non mi indindo il leo che andavi tutungu sa non tanto I sa stanno a ngava matua che andano a tutungu che la matua ni dono buvale che ne liu liu tu trono tutungu ne liu liu buvale ma ramattina e sa di tico non andando due tavi che sa mai vei sei sa tosta non da vengo alle acchi alla luvenda vale nga sa vendo non armo indu da brina che na semisa resangendo me dingo dingo na che na rebu rebu le le quando sta mano e ando via mi maro roikine na vali bile wai mena ia don kam do kaleta leta che do ada mai so mi clients don kata leta che vi che na mendo do aba con che tira ta sono quello con la bello bello vai da marita ne che da tu tu mu tua che da simile na me da mi vem banda vi gati ta kai so na casa che da vi ta tomanda me Rona veo kaniti ngana luvenda wat kena I tumutumbu kandua. Kuni na singi rani mai tamusuki. Ina veo kani baka nra, baka vei susungi, baka vei na adoption tali nga e bau tali nga kina. Kia sanga nyo baya ni ngwar na mamu matua kena nomu I halu vin maka na halu baka sautu na baka sauta. Sautu tinga nungu vale. Semani ta serre, semani tandui lako lako ni ngole ngole ngo. No, ke odala na nomi tutuwe na wailowa italenga ina mbiuta nga amai. Na matanga lilewa na oda. Kwa ina wakandetaka. Njoiru na ngone. Ina maruru ina nondra best interest and their welfare. Taumanda. So nuna, isando wele na itumbu-tumbu. Pwaka mbimbi ya New Zealand, ita sana redu wako sunga amini. Lewu sara na tumbunda. Era na nonda bumbu, nonda tutu, era tukanda no bunda, era bem garrabi. A boca me matou tu, vim que anda meio vite. E se lá me dá meio reto, eu vou mais ver, não vai cantar, eu não estou aqui, não é que, nem dou meiado, e só na lenga ver na nonda, moni, na luvenda, na de tubo tumbo. Só não reita vinha, na bunda, que na tukanda, me era, na vei susumi mai. E eu tico veira, não alala, me era um olho tão grande, vou lhe ver o uai. Se o momo que name beca, se o nana lilai, se... Se ndua nga, sa mi venga rabitiko, verna luvenda. Karuwea lene tumbutumbu, ndu vaya eso. Sa ndan dui ngole, ndan dui sanga nga nanonda ngarobu kaburubu, la si sotele na kainda sa kadibikina, ndan ngole ni babalain karna, ndi toko may nangone. Uyro tale nga na venga rabitiko, risuel tu verna, nangalala mera, kerkerea ni velvelo wa, nisuel verna parenting orders. Ngori me bukana kila tuili uya na custody. Na parenting orders. Ni venga rabi na vesinga. Rando uvini kira, ni urna bumbu, sen tukanda, sen rando venga rabi. Ia na parenting orders, ni ngai siko. Siko virati kuna nungwani. Ngai soli vena itumbu-tumbu kandua. Kaya ando usangana palibilua me maro roe sara. Waka vinaka na viwe kanina ronga itutumu ki veiru na luvendra. Me kakoni da mutu e. Sando ba na dalta ba levo vir na klein sa mona rindo la mai sa mitu tumbu vir na beka ra tu na gang vir na beka ra ba ra kanye tu na wa ini mati ni wa inganga ni vei ba matin taki vei kai so ba kango singa ni do sukai mur na ba ni velo wa mai na non ngan re na non ro vei ba kanyo ngoni ke tumbu tumbu aya me kakoni da mutu isati kona kenoni sala na muria ke ba

tanga se tiki ana to mona to na bonga ni ndele na batana o en na sere a un beauty level kama ya sibi tingo weekend na ono en na tolu sanga bulu ka tolu na miniti en na ya kabi ibe na kaya ndai ya a me buka nda sa rongo se tiki mbeka en na madha o sanga nda gai buka nda kwe tiki ngo mir to samai kaze baka tiki no mata bosin ben ding ding ime ibiti ni sa baka tanga usar tinga na ngono ngo na we come in Baletta and again, the Papa Rotaki, we come in Baletta, the winding thingy may be. Oh, yes, a quen, election, election day, to get the particular electoral commission, and sing a book in Lulu, Nisa Tiki Butico, na again, a campaign period, when a general election. Kasana na gaitha watiko na campaign period ni woe vasa nga buluka walu na yawa en singa ni wendingdingi ya mebaka virko toritiko en electoral act ni runondolu tini kava na ngauna ni wendingdingi sena campaign period en cannot begin earlier than 30 days sinda ni tikivu me beretulu sanga bulu na singa before the completion of the 3 years and 6 months from the date that the parliament first set after their last general election. Karto sameka thibakikina na electoral commission ekena tikibutaki na campaigning period veira na veia songo baka politiki era na tutiko and na vending dingi and I am back yongo. Semertik ni kathibaki na tiki ni singa na baka idhori kina vending dingi ya arto tukunungan electoral commission me baka nisame declare tiki ngo na campaign period sana na nama kitiko na vending dingi ni biti na baka idhori na maliwa ni kabitu ni singa ni bulo ko sita kena kaono ni singa ni bulo February ni ambaki mengo ya na Ricardo sa magrita katik mai na matapos ni bending ding iserto na electoral commission mai benua sa kasan na wara kitiko na na makitiko men na isu taki na rit ni bending ding mai na karos nga bulu kapani chuni en doga nango nango sa na na rit ni election ko ento isu taka na presidente ni sa na isu taka na presidente sa dalagay matala talaga kina na na tigi ni singa na bakay dori kina na bending dingi kasara wakungeti tiko na bay sango sango baka politiki erna tuti ko na bay mate ni na bukuni bending dingi watala kina bay ira na na na tuti ko na bending dingi kaya na bay toko ni menda na numuti ko na bay ka ebir ko tori na lawan ni bending dingi menda baka muriti ko na bay ngolo toko ko tama imbuli ratu na bongi na kentai rekinelongo abotingo bikende rosang bulkabane miniti mebito na kawako.

The Criminal Records Bill ni Ronondolu Rosangabulu Kalima. Okela ni ngo na Criminal Records Bill ngo en rawa ni Solia nangalala bi sona leni vonua ka rasa karambeita kitu sera baka dalai baka lawa men como se tiao na na solia be ira na na beta ki tu baka lawa ka sara o ti visa pata na mbaki na non rame beta ki tu men merasa clean slate men non records me sa na buta ni mai bana non ra record na na zala era beta ki kina ngoni o ti na non ra me o ti na non ra rehabilitation sara na ga ira ni boko di lebi mai e go wakam bimbiti ngo na na ngono ni COVID-19 ukla ni lebu na lebu saranga na leni banua mai banua rambita ki na zalala lai wali saranga ngo na nisanga ni randara na nonra mask se ra baka dalambe kana lawa ni curfew se kona lockdown restrictions o tia sanga me tu ya ni bana non ra criminal record na bi dala la la ingo lebu saranga be irango na non ta dorbo ker na ngone lengo sanga I baka buna tu mer sanga ra ni ra ni lako e bono ta ni mer la me bango ni Zealand si Australia en na vuku ni dhaka dhaka na na labor mobility schemes kara mai tao tu kina mem baleta saranga ni sa tu bono non criminal record na be dala la lengo io na criminal records bill esa na rawa ni boko de lebi ke de na dala la leia mena baka sana na reni baka tereira mera na ngole kana reni mena sabatiko mena sabatiko na non criminal record ngo wil tel tinga kini son ve kisi ve mbita ki le levo tu konetiko na ndonilawa o and minister ni justice seromituranga barta ke pelmendi ni laotal ngango na sulena mandingi beira na zala na zala la laiwa lenga asang ni wili tikin ngor na serious crimes se yoro na sexual offenses mena boko dina non razala ni sauti na ngona era rehabilitated kina se mer na ngona solitiko mer va ka bina ka takana non rumbula ka salo rai ni rsabi na ka sanangare ni boli kina that they have spent their time say they have done their time sanare ni bokodi lebi me mai na nonra criminal record aba kambi mitingo ni ndoza kana police clearance ga ndolori tiko mai o ira na be zala ke dingo yo erto saba garita kana tambana ni visa vose te saba rita kana o seramituranga na minister ni justice ni kena sa mai apa stingo na na lawango sa ena be buke baka lebu sara be ira na baka zala ena be zala la layongo baka kena kena era ndala ko zuruma na ngone ni COVID-19 men vebuke en bukuni nonra nonra sa sangatiko mera ngole en bukuni zaka zaka en vebu no so era vi ngole kina kanga ta baka ta tau tu balet ni se ni sanga ni se clear na nonra police clearance balet na vi dala la lengo ko baka zuruma na ngone ni COVID-19 Tumo ilen duwa zaka Look at Nantambia. Sabi mati ko bikin tanda bito ng bungi binaka. Tanda nimbuli binaka na sangay siya mati ko may nimbungi binaka ni kuwa. Nimbuli binaka ni mati binaka may. Binaka balibun siya mati ko may na PMN Fiji.

mai Stevie Hitley in Sere Chulu Chululu sabotingo weekend de Rosa Bulka bana miniti me waluna kaloko en bongi vena kan dai ape bambula tikani bikem ni mekana sanga sema tik mai en bongi vena kan ikua ape bono so ni sema tik mai kina ni bula vena kan ni mata vena kan mai bikem ni ni sema tik mai na live stream ni pmn.co.nz ni bula vena ka vena ka vale bono vito ko tik mai na nonda program vena kan go na pmn fiji na dabata batana lu viti kando di tik na program en basing of rumbu ke sar mai na tolu kina tini karuana kaloko en ambongi lebu ia abibana no mitali tiko mai virtona tambana ni ovisa en buku ngani ken saror bo da sa to se bolak sartigani en buku ni rakim batambata se winter ka bibana no mitiko nga hena songa na tips he some quick tips to keep you safe on the road kene matenga ke bakasa tiko itumba sanga ni kele tiko nangarati na no motoka tiko itumba mona numa ni singa taraba na mataka ni singa taraba na ngono mo mona ambera ni onreba mona reza me na kuni ice tiko na nomu ileilo kepa kae ice tiko kerekere me na ka kuni suba ena wei katakata na wei matambata ngare ni suba kina ka mena reni lakotani na Voi se va time back ai meu tukuna mai bana no mi lelo me rawa ni rawa ni rei va binaka ena ngau non rei tiku kina ve va na numa club weekend lebu weekend ve mata kango da sa tabu tiku na kambu ni nda rei mai vale ngole mbeka korni buli se na ngole ve kaza kaza ka da sa tabu tiku na kambu io a critico me Kerker tiko na tambanio bisa meo na wangada na nomu headlights. Kaka kuwa niko pakarara biba na auto lights ni motoka. Ukila nilibu na motoka sa tiko na era tiko na auto lights. Yo, kerker tiko tono bisa mu wangada na nomu headlights. Meo wangata li tinga na nomu fog lights wa na nomu motoka. Mena bukea na vito siya na nomu vito siya kengo ni sala. Keni katolu, adjust your speed to suit the conditions. Kepaka, batambata tiko icy se snowy na buno na nrebe tiko kina na nrebe baka malua you would drive slower than you normally would to reduce the risk of losing control se skid na numutaya numutoka kerker tiko na tambana ni obisa adjust your speed to suit the conditions get tatombi tiko na uza Kalau bikin ni na wakanda mai na South Island na Singatambu moniti tu city ni na nama ketiko me na tau tiko na uza na baby mai bikin mdo na South Island baby pada numi tiko na tambana ni obisa na buku ngani ke na maru tiko na bulan ni dalam aku ngoni salah me dan rai bapa kamalua ka tu adjust your speed to suit the conditions. Kene kalima nga mena mona reza merndrobia wakibina kabatike na lori etiko mai matamu. Setiko eni liwe iko. A greater following distance between you and the vehicle ahead. Ngome kema kind of ya nabuku ngani kena ngandrebi menda just to be safe on the road eh ya but kena kena itu tinga mo bakaro taka baka binaka na nomu ngole ngole ni mber ni ngole kao na mbiu mbiu totolo tal ngambla ta mo kakua ni mbera au kila bikenda ni ndanga ndo kila ni nda mbera tiko bango kenda kake de sana totolo nga na ndraiba sana ndanga isibiti sara nda sianga ni bikila na dhaba se dhaba ya kerker tiko na tambana ni ovisa menda waka waka rau ka the plan taka prepare and plan for your journey and early departures so that you do not run late ya bi dhanga na bibaka na numi mai bana tamba dhanga dhaka niyo visa abi kenda na ndoba ka uto lili ena mbongi binaka ni kuwa wiki mni sombeka warong tiku mai era nrebe mbalabu tiku ena buku ni ngole ngole mbeka ya ni I Hamilton se ngole sombe ya ni na Hawke's Bay region se ngole serembeka I Wellington na kena le maru taki na mwoni maadha wango mwoni maadha ni baka zangi zangi tiko na kena maru taki kere tiko na kena ngaro ni tiko na nanda baka ngataka tiko na ngoni sala ninda nrebe tiko ya ukla nile butalangana punua

Ndara mwaza tika nanto mwaruto nubonga nindala indaki ndaki ena serendua ziwa ziwa ono asibitiki wiki andana walu ena walu na miniti ena mbongi venaka indai. Eklani baka zanga utiko na ngono ngono nonro usota na timi Rua na timi ni Crusaders wate kine timi ni Hurricanes. Sa tika utiko ngono na second half. Baka thori tika nangito ngo mena Apollo Project Stadium mai Christchurch liu tika na timi ni Crusaders na rusa ngapulu ka ono kabitu tiko na timi ni Hurricanes na mbongi talanga ni kuwa rano sata tiko kina na timi ni Reds abatike na timi ni Fijian rua rano gita tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane angite kabitu tiko nangito ngo na ni naote na ziwa na tolu sa ngapulu ka lima na miniti ni mataka Rona gita tikina na timi ni Brumbies, patike na timi ni Moana Pacifica, main GIO Stadium, sena G10 Stadium, iyo GIO Stadium go, ni oti na ba, na tulusa nga vulu ka lima na miniti ni vasati yao, ni matakatala nga ni oti tiko na vitu na lima na miniti, rona gita tiko kina na timi ni Chiefs, patike na timi ni Blues, rona gita tiko na FMG Stadium, mai Waikato nga Hamilton, patike na oti tiningito, singa ni mataka na Western Force, rona sote tiki na kena timi ni Waratahs, karona gita tiko na HBF Park, mai Perth. Yana katini kaongona katini kaono ni gito katini kaono ni wavoki otititi ni wavoki ni super rugby and super rugby season and ayamba kiongo na points table nga liutiko na ngono ngona timi ni Hurricanes and atlima sanga bulu kalima na pointi Chiefs kene karua and basa nga bulu kaono na pointi Crusaders Vasa nga bulu na pointi, Blues, tolu sa nga bulu ka walu, Brumbies, tolu sa nga bulu ka tolu, Reds, tolu sa nga bulu ka rua, Waratahs, rua sa nga bulu ka vitu, Force, rua sa nga bulu ka ono, Highlanders, rua sa nga bulu ka ba, Fijian rua, namba tini tiko, rua sa nga bulu ka ndoa, batikena Moana Pacifica, lima tiko na pointi, go na points table, and ni mei ya ni zaba na katini kalima ni sota sota katini kaona ni sota sota wakatha nga usartinga na ngonongo ukela ni ndanangai rongoza maive iliasa na mazala ni gito and ni rono vitala notiko and ziwa na kaloko ya na timi ni nrua kana sota na mbogi nindai watake na timi ni Waratahs arto warata katiko na timi ni nrua ni ohuka na huka Zuriel Tonga Tama sana gito ratiko and singa ni kuwa na kalima sanga bulu ni nonangito kalima sanga bulu ni nonangito maza saoti na kapa sanga bulu kazi ni nonangito maza saoti amelitamba karakina na matei ni nonoskoa o totonya tama ya maza ongo amaro taktikina na gito tiku kino kwa ya gito ratiko na kalima sanga bulu ni nonangito wana timi ni nroa ndareza na line up ni mbongi ni kuwa na starting 15 melituni number 2 loose head prop Samuel Tawake na number 3 tight head prop Tonga Tama number 2 huka iso na sila sila na Namba ba iso na sila sila, namba lima, kapitanyo, temo maya na vanua, namba ono vilipe mirumira. Kite ni salawa, namba vitu ili ya dhana kaibata, namba walu, namba ziwa, Isaac Fines, Lele Wasa, namba tini, Kemu Walitini, namba tini, Kando Daniela Rakuro, namba tini karua Izikeli Rambitu namba tini katolu ngita tale na oto tini ngito ngo tuinra kisama samu bonre namba tini kapa manasa matele namba tini kalimo Isaac Isaiah Armstrong Rabula namba tini kono Serusi Rabundi tini kabito peni rabai mesake ndonge na tini kawalu choseba tamani namba tini kaziwa oito ni awanga Rosa ngabulu iso tuai, rosa bulu kandua, rosa bulu karu, simen kurubuli, wapati kei birimi, wakatana rosa bulu katolu. Arto mabuti kuna ngonungo, misaki bode, ndona na back injury, Frank Lomani, hamstring, o high rate headed, ndona shoulder injury, poni pate longani masu, longani masi bose tiao, mabuti kuna lingana, mabuti kai mare, mabuti lingana tabana, wapati kei epeli momo, ka mabuti kwa onanduruna, nangonungo.
ninge da nama kitiko kila ni le mbe kenda enta sana nama kitiko na mbungi bina kani ku na bukuni sota ngo na na ndoto na sota tiko kina na timi ni Fijian Roa but kina timi ni Reds and ni yote ni diwa na tolu sanga bulu kali mana miniti na mbungi bina kenda e lai sabul koro sa asi andi na arai asi bitiko bikenda na walu na tini kabala miniti.

Anta moratona pola singa kebi se lelen serekni ambote hirana vanua sa sibitingo bikenda na walu ne tolu sanga pulu kalima na miniti ya nande ya uti kuni ingito na barongo tiku tiku ningito mene pe rara ningito eso arto wa kade bakataliti kuna welisilesi ni timini ya Fijian roa na mbongi ngango na pisa nga na miniti sao ti arto wa sa tuku ni tiku mikina ni sana visa tiku na visao en mata timi ya nambongi pina kanikua wana timi arto na ngito en nambongi pina kanikua wate kina timini reds sa nasanga ningito tiko o temo maya na vunua nasanga tiko ningito temo maya na vunua kasa nasusemi teki koi tiko chose wa tamani en mbongi ndai kasa ma tiko ena reserve o mesaki vozi vozi kasa na ngole mai me nasusemi teki tamani kasa na kapitani tiko ningito en mbongi vena kaniko tuin raki samu samu vondre oya na bibi sau so arto mi kaze pakitiko na bali seleseni timini nrua en mbongi vena kanikua yo melituni tike buwe na lose head prop samuela tawake tight head prop atonya tama na huka na iso na sila sila na tika butiko na lock na mbongi ni kuwa karna kava na namba lima ka kaliba kito mwanta toko kino o tia mo maya na bonua sara na soso miteki kwa cho seba tamani and middle row loose forward bilibe mirmira na tika buwe na blindside flanker position wateke kitio ni salawa na open side flanker eliadhana kaibata number walu loose forward na backline no Isaac finds lele wasa na tiko na half back wateke kemu balitini na fly half na o tanyala rakuro sana toso kina left wing o manasa matele and right wing o isikeli rambitu na inside center wateke ke tunra ke samsung wonder kana kapitan ta tiko en ngitongo en outside center o Isaiah Armstrong Ravula half back tiko ningito en mbongi binaka indayana and Bisau, error Bisau, kartu mekazi waktolu tiko mekatolu Bisau, mekazi waktiko na iwele sile sini matatimi ni nrua, na bitha ngana miniti sawiti ni mbera ni rona ngito wateke na matatimi ni reds, na mbongi binaka endai. Nyo tinga na serengonda na rongo za tiko kina na tukutuku ningito maibonua, na nupi nkarabio asinate wa iningolo.

Wuke wale wusar tiu na timi nan doni wata vlivi ni timi o se koli ni sao kena wuke wuke ni doni wata vlivi o jeri tua ina kena waro ta kena timi ina wuke ni soso tongo. Wari taka tiko koli ni sao ni erto na sanga me na sama sama na nono tongito me kako ni doni na nroni wewa nromo nromo sen tamu e wari taka werto. Na timi ni viti e na kapitan taka tiko terio tamani wilawa. Ana timi ni viti ana sotava na timi ni vrani se na bongi sanga ni kona mateni norto ngi to watombu a ratona sotava na timi ni amerika kena timi ni spain and singa ni mataka kena singa tamu and na woni rona ngi to na norto ngi to watombu na kota finala ana boy dritiko en singa tambu na semifinala na boy dritel tinga na singa tambu na finala na ge boy dritiko en singa moniti ana timi ni marama na fiji ana sevens ratona sotava na timi ni amerika na bungi ni ko na mateni norto ngi to watombu ani berner tona sotava na timi ni australia ke na timi ni vebo ke afrika ana woni roningi to ana norto ngi to watombu Dorongono vina kawe zuri al tongya tama ni nangi torti kona nai kalima sanga bulu ningito. Ena timi ni Swire Shipping Fijian Rua. Nertona sotava na timi ni Queensland Reds. Ena mbungi ni kuena yutu tini nonra tongito. Ena sotsota ni Super Rugby Pacific. Tongya tama se kaono ni ndongito na timi ni Rua. Me rawata nai kalima sanga bulu ningito. Ena wuku ni kalabongo. Mai tambaga talingan dona skoe na mateini nona skoe na timi ni Rua na Mada Saoti o Tongia Tama ni arto so tawa na timi ni Western Force mai Perth. Ia Tongia Tama e turang ni Niue tiko talingana sema ni wewakani Longana na Waitambo mai Mbua kandua kan gitu binang sar tiko na timi ni Rua. Na gitu na bongi ni kuasa na yuti talitinga ni gitu we koe nandau ni wewata bulidhi ni timi o Glenn Jackson kamai liwena na timi e namba ki rono dolu rosa nga vulka rua kasabari tagau ditiko ni sana yu tiu titelanga ni ambaki ni nona wengara wangdao ni wangata ulithi en timi ni Swire Shipping Fijian Rua karatona sotabu tiko na timi ni Queensland Reds en yu tiu tini nona rato ngito en Super Rugby Pacific en ambaki ongo Kini utu tinggal nang bongi ni kuan, do telengan ngono binaka we sevuris, da kilawa binaka na turangan go, ni sa mata takau tina tim ni New Zealand, na All Blacks, enang gito roti kona kandunan rao ni nona gito, na tim ni Crusaders, enang bongi ni kuan, nirtona sotava na tim ni Hurricanes, enang sotsota ni Super Rugby Pacific. Kaya o Reese, ni Madongo, wana numalis talitiko kwe, nama tini ngona may lewena kina na tim ni Crusaders, iya santo nang ngono binaka we kuan, ni sa nanggitor ti kanay kandunan raw ni nonang gito na buong ni kuwa warita ka nandang nabi watabli din ni Timmy Rob Penny ni warita ki ni kandunan raw nang gito napasakiti ni nonang gito Reese ni sa may rawata na isaw-saw ngo kahit lang ako ko ni rabuli sa rabuli binak may beko ay wira nandang gito ni Timmy na beka may warita katiko and aloma ni Timmy ni Crusaders yun na Timmy ni Crusaders kina Hurricanes ero na sota sa talitinga na buong ni kuwa and sota ni Super Rugby Pacific sa ikot lang ko rin itik-taki may natambanin ni gito na buong ni kuwa na minindan vingaravia sinate waningolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Darwaza tukando mondo tona nuku katunra wena serikei neta siri ya watingo wiki andana vana miniti me dhiyo na kolo kondona unungono leka laka ngangu kirusana weitala noti kukini ke ili ya setora enabukuni wasini ngona ni naila laka imana korto ranga enabukuni wakato tomi mana vera rani gito sa tukono mayo ili ya setora ni dhiyo na kolo kumikira unangibi busa kikina yenda gina nama kitingu mikini asame dhabutiko na ino nrungito na timi rua na timi ni Crusaders kene timini Hurricanes ngangatiko na timini Crusaders ena basa ngabulu kabitu tinkabatiko na timini Hurricanes karosa tachikume na Apollo Project Stadium Mike Christchurch en nambongi venaka ni kokla na ngongoro sa babaro tiko na timi Rua na timini Reds batike na timini Fijian Rua merona uzio ni Rara ena buku ni sota sota my Suncorp Stadium my Brisbane en nambongi ni kuwa rona sota tiko ni ojine ziwa ena tolu sa ngabulu kali lima na miniti.

Oklanisa tegebu sartunga ngona non rongita na mateti merua na gita ni fijen robot kena temni red santa bani nivina katena verito na nonta toni pala en na buku ni soto sote na bongi ni kunga katena kono tiku ni mwavoki otuti teltinga ni mwavoki ni super rugby en na yamba kiongo ni mbera nirta unga I tegebu na ya ni na top 6 Ya, abi kimi ni nasa sema makau tiko mai ni nasa narongo tiko bega na ni robi talo tiko watiki na nondo wa ana someone language producer o Tony Peseta and bogi ni kuwa na buku ngani kena na maro tiki tiko na someone language week and tiko buti ko and singa tambongo kana mother ondua na buku ni na kena baka na numi tiko kama maro tiki tiko na mother wa ni bosa baka Samoa au kila ni ya tiko butikon katul sanga bulukan doni singa kanang gay tabus artikani ena singa borro we mengo na zakatiko kien ndo na kien na launch seta butikon pro karamu na zakatikani na vali wa lesi ena singa tambu ena oti arto satu bola katuna anito il zakazaka anito tokani baka zakazaka arto wa ena pm and samwa Ebiza ni tubu tubu eno buku nike na ananu mitiko na mazawa ni bosa baka Samoa sana Samoa Language Week. Ia erito tukuna na Pacific Center for na Center for Pacific Language ni bosa chiao ni sa dola tiko nangonongo na enrollment. One free Pacific language online course ango na 10 week course chini na mada wana kena na zizi tiko na buli bosa ngo waka Pacifica ngo wili tiko kina na bosa waka Samoa, Rotuma, Solomoni, Papua New Guinea na Niue bosa Cook Islands Vanuatu Vanuatu Bislama bangau Niue na bosa baka Viti Koetama Valakala Hiapo Haku face to face kede ngo achuna face to face learning iwati kena online learning rito sa tukuna tiko na Center for Pacific Language ni ndola tiko na ngono ngo iya nduo ngo 4 weeks course kwa ngo kwe baro tiki tiko ngo vanga na mazawa rurua online face to face rawani ni vitar tarayani batiki rito na rani ni enroll wana centerforpacificlanguage.co.nz se rani ni email wana courses@centerforpacificlanguages.co.nz wikimu ni beka na nonda ni vina kata na luvenda merle ya sotu na vosa baka viti merle ibulize tu se okenda saramandanga na itumbutumbu na buku ni vosa baka viti ngoisi ni somi abike muni na nonda ni na numi tiko ni ndo somi sanga ni somi ngo e freezer tonga sanga ni somi rani ni na no enroll ko baka sa tuko noti na centerforpacificlanguage.co.nz se rani ni email virto mo baka taro and buku ni enrollment and courses@centerforpacificlanguage.co.nz

in Fiji. Mena ya dhili kibe na tangi ni ya longo. Utingo wikendi tini na miniti me tini na kaloko. En nambongi naka ni kuwa mene tini na kaloko. Sana tika wuti yoni kina nanondanga ona ni rongo sere tala itaki mai weke mni kibe weke mni. Anandolo tiki na wani teleponi na seba wolo na nrao sebe sebe seba lima tolundua. Kepka ni bebe na numi ena sere. Se ni bebe botai se kere sere. En nambongi naka endai. Ia arto vivana numi tali tiko mai na tambana ni ubisa. En nambongi endai karto kere kere. Tiko menda nangangaro ni sara. En na viva kaisi ni kaba kaisi. Ritingo and internet and online scam go ya tikongo ya kalandi karta kete kiti ko ira ira ndo bina katana na bakoko yango ya bakoko yango se mera tereni na fitness fitness sessions ara reporta kemo bizana leni bonua ni ra reden na Facebook se ne pola mata ndo na programu ni tereni na tai chi ka kritika ni kine beira ke ba kara talitaka merna bola ni na zandra na ngone ra sara message o chikina atugo ni servir merna ba kale ni form ra ba kale ni ba le ba form o sara ngai bitar tareni en duo beira en ndo ngai bitar tareni beira en WhatsApp ana ngai kire beira merna download taka download taka en dona app en non ra telefoni ngome ngai tugo ni kime beira ni ngoe ba kanga taki mera ni ratoriki na bei wale wale so ni nonra na tereni tiko. Ya, nangona utinga era ni utinga nangona era sa download taka kina. Na app ya sa rao saranga bei ira na dhakabutiko na dhakadhakango mera na kobea na nonra akaunde ni mbange ratora na ilavo era tukina. Lebu sarana leo ni vonua era sa ripoti tika ni vire na uvisa ni yali na nonra ilavo eno vuku ni nonra apaka lewe form kara download taka na prokara mongo. Karto sabi baka salte kitiko wikenda kede sara na leo ni vonua meka kuwa ni ndando uwa rawe rao rao tu en veitala nua baka ungo en mwana liba liba ka menda ndando nganga ni sara ni buku ni sona vitala no kando ya dhuma ikwe ndongai na kereke nda menda do download taka sona app se sona programu wana nonda taliboni artu vibakasala tekitiku na tambani yovisa kebuka o nikila se sarongoza ndua baka itabiteki kwa itiko en buku ni zaka zaka ungo nikila niya zala tiko baka lawa karo nini ripote tekireani na tambani yovisa na namba na ndua lima ndua seba lima rani ni vitar tarani kina ratalanga ni sulia na tukutuku lo kuni tukuna na edha munir ni ngiri nga abiru na crime stoppers ya na namba seba wala na nrau seba seba seba lima lima lima ndua ndua ndua ya na namba ni rani vitar tarakina kebuka nisanga ni vina kata mena turbaki na edha muni vipaka na numira ramba tiko vikenda na buku ngani kena waka ngataki tiko na mwone liba liba menda na ndonga ngaroni veira na ndo vipaka isini tiko ya na internet net sena online scam do online scam ya kunduango ya sartingango ya kalanja ngonungo kartosa reseti kuna tambana torti kuna tambana ni visa visa batani tukutuku mai virale ni bonwa ni sami yali na non relabo na non rakonde na buku ni non radan no takana app katuku ni vira na non ra bakale form tu en tereni ni taichi chale mareau rewa nongu vanua lumani botiko bikenda ona na miniti eme tini na kaloka na mbongi vinaka ni kwa vinaka vale vuna sema tiko mai na PMN Fiji sepa manavi tina mbongi vinaka endai

Rosini ko doma nango baka mawa si bitingo weekenda na tini ena tolu na minute wa da da moingo nando nga wasini nga una ni rongo sere tali taki mai beke muni ki beke muni rani ningir mai en na seba wala nan rau sebe sebe seba lima tolu ndua ki baka ni beke re sere se ni bebe wutai ena sere ena bongi bina kandai rata langa ni ni wala wala mai ena ni to wala mata ni message mai kina ena PMN Fiji rani ki to nga iwile kana no muni ya I care serre, se be botena serre, and nambong even a kind. We bambula rambo kevi, we can't care the sarana semitigum, nambong even a kanikua, we have another soti, ni semitigum, my kin, and imbulabinaka, ni matabinaka, my binaka, my lemon, a bit to coni to my, and about the batabinaka and going to PM and Fiji. Nabimbong kin sarni barumbuka, mine tolu kinetin corona kaloko, and do wrong to ganikina, and nomini stay seni. Goe o Kalandi and nan dose bu ruo pointi ruona FM don bule benaka mai fangarei and nan dose bu tolu pointi ona FM mai Hamilton ni bule benaka na sema tiko mai Hamilton and bung benaka ndai nan dose bu tolu pointi bana FM batana kina mai tauranga nan dose bu tolu pointi walu na FM rotorua ni bule benaka mai rotorua nan bung benaka ndai benaka bale bu na sema tiko mai nan dose bu tolu pointi ziwa na FM mai taupo and nan dose bu ba pointi saiba na FM Hawks Bay nan dose bu tolu pointi ziwa na FM Taranaki ni bule benaka mai na Taranaki frequency batangaya do se betolu point ziwa na FM na manwa to region imbulo binaka do mbulo binaka do se betolu point ba na FM Wellington and do se betolu point bitu na FM batanakina and do se ba point in do na FM do mbulo binaka my Christchurch and do se ba point in do na FM my Dunedin and do se betolu point walu na FM sangani ngole de kem do my Invercargill and bong binaka ndai and do se betolu point ono na FM sangani ngole de kem ni na do se matik mai and a live stream ni pmn.co dot and z ni sematiko mai vanua ni mbule binaka ni mate binaka mai but rankine be kemni ni sematiko mai be se buru buru so mai na tokala we loma mai be kemdo mai Australia na do sematiko mai warani se but rankine mai UK ni mbule binaka binaka ba lebu na do bitu ko ni tiko mai na nonde bata bata ngo na do bata bata na lebe biti and be buno zaba nga sematiko mai kina and mbongi binaka ndai Bonga ke munia ne bele taki nei Joseph Wakolo and na serete sekondre ni sibiti ku bikenda netini and on a minute

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndarote tika nando moi solo komito to ena serena bili bili. O ke lani e ban taka pina kasarte nga maramatau mai o tara na e paka tangi nando bongi pina kani kua pina kapale bikem rovitini na kere seri tika mai ke na pipa te seri ena bongi pina kenda. E na seri tara bongo sa bo te tika ni be mela ya mundo gona na si nambando mai nepia mbule pina ka mela o klani ngande tika mai viti na ngono pina kongo sing su tika nei nona ulumatua opinia si mundo ando sa bo te tika ni na seri tara bongo senga ningo lela bikem ni ke sara na ngoni ni rewa nga ngone bulu te mere wanga ni war rom te mai ni sema te mai nambong ibe na kai dai malombula ropa te na kavale buna ngir te mai ke na kere ser na pepo te ser en nambong ibe na kani kwa ser tarabo goni sabote te ni kena

Abosa tia nomba na songo songo ni maramu tamba zakaka ni loto esele o kalandi usato wase wase sinoti Methodist Women's Fellowship AGM kapaka dhortingo o kalandi na Willow Park o kla ni ra nongole sarti kumi ba yawa lele buna maramatina meramiti ko na bosi ngo wa wakambulo tika ni biki mdo na marama na Mrs. Tumbe bateki kiki mdo na marama mdo nongole sarti kumi dene den and buku ni bosi ngo and moni mother wango na zabo sarti ko and singa moniti Asa ni ngulay zabe na sir tarap talaga ngko abo tayo tinga na numital tinga kina o hindi tao ang mo alibi ang bola tayong hindi and nambong ibin na ka and ibin na ka malibu na barong tig mai sa look forward tiko na ready kay mo nitale na mayroong ready kay mo nitale and na studio and na maza o mayongo na sir tarap ngko sa na numiti kini kino kay mo ni kina numini buwale o kila ni isang karabi binaka na songo membalay tira tu tau kausa abe mo titigan na sir abe kay mo nito and nambong ibin na kaniko ando mo isimi roba na ita na tabi tabi may na tembara menomundo ay nambong ibin na kainay

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mwana tona bonga kamitha kei matani mbola en sere ni Rosi ni Sawa Sawa tango weekend ebitu na miniti eme tini kandua na kaloko au kila ni sepakadanga utalitinga na ngono ngona non rongito na timi rua na timi ni Reds bata kena Fijian rua na watiko mbeka ngo e Rosa ngabulu ka tolu na miniti me nangai dhaba nangito Rosi na kainga na timi ni Reds e Rosa ngabulu ka walu ka Rosa ngabulu ka batiko na timi ni Fijian rua kila ni ndona sote penaka saranga Rosa tatikina na timi rua e na mbongi penaka ndai karo sote tiko na Suncorp Stadium mai Brisbane sa tos da kisara na kenda tau kai na Reds kina tolu sanga bulu ka tolu ka Rosa ngabulu ka ba na timi ni rua ya na seritaraba ngango sabote tika nikina na bewekani rua o tamai cheke ke tamai mendi na bongi vena kandai vena kavali wiki mrau na bewekani na ndau vitokoni na bei semati politiko mai na pengoni kete sara hena bata bata vena kangoni PMN Fiji sa na serta rabongon rusa wana na numi tiga niki na batala kisanga ni ngoleta birto na bubale na benga rabi mai Weymouth o Lemeki o Lewa abate kerto ni sulsole Luisa o Stereo Josh o Naju abate kei Lina dosa na numi tiga na serta rabongon kisanga ni ngoleta bi norto tata na ngone o Philip Ramua na be puno da pangani barong tiga meki na turanga tohbata na mbongi pinaka ndai ni sana numi tali tinga ya ni en na sere taravungo ya nambunga ibe naka ndai thangi munda ni ndale roro viko takiko abo tingo viki ndai lima na miniti miti nikandona kaloko ni mbule binaka

in Fiji. No mulo mani vale, nando mo iya Matthew Salauda. Sa sibitingo bikenda na tini kandua en tini kabitu na miniti. O kila ni sabulak sarti kani meizapa na nonrongito na timi rua na timi ni reds ke na Fijian rua. Abasa ngabulu kalimuti ko nangonongo na timi ni reds. Rusa ngabulu kabate ko na timi ni rua samo sarti mbengango e tolu na miniti. Pasi tolu na miniti me meizapa na gito en nambongi vinaka inda. Ia tomanita la nonda bina numi en sere en nambongi vinaka ni kuwa. Na sere tarabangango ando sana numiti gani kina na Orichi ke Ndifilo Smith mangre Walter Chun ke Abaulina te mangre talenga asang ningule zavi Olivia Mbola tangivi watikena nomu nivu wale na mbongi bina kendai bina kabali buna semu tiki mai mangre na mbongi bina kani kuwa poka talakine beya Ruthy Farrell, Nimbula Vinaka, Abinaka Valibun Semitico, na Andavita Coni Politico, and PMN Fiji, a Sanganing Olezabi, Nemai taking the Kimba Talanga, and a Bongi Vinaka Nikua, Kessing Clani, Sintiko Robert Kikenda, a Sanganing Olezabi Mosesi, about the Kena Nomuni, Leni Vale, and a Bongi Vinaka and Dai, Watanakinana, Turangani Mbua, Turangani Anganga, Tigusarmai, Auckland West, and a Bongi Vinaka Nikua. We roti wat kena nomini Lenny Valley or Charlotte, Bule Binaka, na serta langango nisa na numi tike nikina, na mbongi binaka nda isa nga ningule zabi Turanga Yanu, o Malcolm Andrews, o kila ni abaritaka politiko Malcolm Andrews, na nona Ibola Mata, na vidi na singa sa wote nisa mai mai zaba toko na nona Vingarabi, na buku ni timi ni Moana, mai and non vingara mi bolita come na timi ni moana na vidani sing saudi clan der kilab na katiko na tala non ni non to sa na mai na vita tala non ke na fan te kitiko na timi ni moana se la kitiko na ngonongo ya da apaka ni vina kitiko ni be ya turanga yanu Malcolm Andrews non mi barta che ti gni sa mai so che poco doni so doni venga rabi ni to tocca non non rabi ti tocca nel vol mate na turanga yanu watongo na bikai barta che sa mai so che poco doni so doni venga rabi sa mai rabi nei dam dam ni vitu bere ka sara suru non ngo man man tambo na belo mi barta che il kilo ni sa mai va in doni lesi lesi ni venga rabi to tocca poco oti to tocca va bene bene dengan bikin ni turang ayo nanto zingoma tu na kere kere ni na PMN Fiji na buku ni nanto tondo vita la nokla ni na tomanitiko na nanto tondo sematiko na bata bata bina kango ni PMN Fiji ka sa nanu ni nanu mitel tinga ni kemuni ke nanu ni mata po vale na mbongi bina kaintai.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Queenie featuring Simi Robo and Serendiva Lotu. Sabi mo matigo weekend na tin kando ay nabongi binaka nday. Binaka bale buna bisi matitigo mai. Na be na ba rong tigo mai. And bioliba ni 531 PI and bongi binaka ni kuwa. Iya abi atakaro atakatok nga yani na itugtug mai virto na tambanin raki na kabi ni kome balat tinga na ibakaro ni uza taumbi. Wiki muni na wekanda mai na South Island and mai na singa tambu wiki mundo mai na na Tasman District northwest of Motueka na heavy rain warning wiki mundo for 41 hours tegu mai na mataka ni singa tambu katulu singa bulkando ni singa ni polome me ada bona rona kaloko na mataka lile ni two city na makiti ke na me ndo na taumbi tiko na uza and na beba noa abaka na Tasman District na makime na tumuto tolo sarana na wai and be uzi wai so kana reni na makita litinga me na lubu na vengo ni sala and na bibo nolo lubra sakere tika kina vike muni and na puko ngani kena na ngangaro ni tiko na nomuni be indrepe yaki o nangon nangorto sa viva sala teki tiko kere ni baksaba sabataki na ikeli ni wai se na ipaka ta watala kina na nomuni gutters and manendele ni vale na puko ni kena baka baka rote kitiko na tauni uzongo tiko talanga na ibaka rongo wiki mundo and rangers mai bula go talanga mai South Island tiko po mai na hekabi ni singa tambo edo po na mbongi levu ni singa moniti na makitali tinga mendo na na mena tau mbita li tinga na uza wiki mundo ka sengani ngulaza wiki kemuni na waki tiko mai na Richmond kena Bryan Rangers waka talaki na Rye Valley soli tiko tali tinga na ipaka robi kemundo mai na mbongi ni singa tambo mea dhoba anamataka ni singa tu city weba sala teki tinga na tambana ni Raki na buku ni muni papa wara utaki kemuni kemaka ni klani tinga na bibu no elolo virsai elolo virsai rae so kando lubu lubu rara na buno ni tiko kina ni toso and toki dhake na bunua rewa dhake se na bibu noe so sana paru teki tiko mo ni narini ndewa kina me ni nanama kitiko na lubu ni be ngoni sala na be uzi waye so na be baka tayara na lubu tiko kasa kere tiko na nomu ni ngangaroni na buku ni beto siaki baka talaki na be ndrewa yaki and I'm one mother on Balabongo. Yeah, na sere tarabangon to sabo tei tige nikina bai anda sana numi tige nikina o tamai bilibe tamai wadisane tamai tumbuna te wabitan rondola tu manasa o rusi o leo anda kuwa abatalaki no mosese na mbongi binaka ni kuwa ndombule binaka na turanga biwa kani anuitaka ni tosa binaka tiku na angara vitabi na soso yungo na mbeka na mbongi binaka ndai ando sambule binaka na sere ngo anda sana numi sere tige nikina na mbongi binaka ni kuwa

Fiji. Bauna numi a weekend, mo ino ke tambua. Kotu dimi weekend na ngone ni sabu ero sanga bulu na miniti emitin karona kalo ko na bungi bena kende. Klani sa mi zaba na non rongito na timi ruwa, timi ni Fiji na ruwa, wate ke na timi ni Reds, mai nganga tiko na timi ni Reds na basa nga bulu kalima, ru sanga bulu kabati ko na timi ni ruwa. Klani sa mi zaba tali tinga ikia na non rato mai ngito na season go na ronondo lu ru sanga bulu kaono na timi ni ruwa, mebukana ni rato usanga ni kamba dake na itutu ngan rebi merto na ngitu talitiko na bo na visa talent na mada mingo ya ndare da babini bina kataka na norto na babini bina kataka rito na zorbo na buku ni ngito sa mai rawa na visa na na tini kaono na madawa na sa otipa mingo rangitu tiko na visi vi madawa na buku ni ngito ngono super rugby kasa mai zaba tiko na bogi ni kuwa ya ndananga I sarabira tau tale en rono ndolu rosa nga bulu ka vitu mebaka nga sa adhura ka tiko o ile sa torra ena ni roa bitala no tiko an baki bingo sa nando tali tinga na nondo tau bebaka tau ni bebaka tabuli di kabo na tibi ni nrua en pa na rono ndolu rosa nga bulu ka vitu ya en sertara tali ngango ando sabo te tiga nikina na na bebe kani ndo siamo tiko mengori mai Weymouth milio sile mimbao tamai edi o isoa una o seriana abe nime iba ki mamu niko butana kina vi papa ndo mule za sang ni mule za vikina na bubale na vengarabi ole meki oleo bat kerto ni solisoli ndo mbule vinaka na bubale kete sara en mbongi vinaka endai.

0: This is PMN Rotuma.
1: Richard and Leho, Okita Tenos to Atukwane, Hoysoko Kingdom is Facebook Live, TikTok, Kasitene also to Atukwane Kaka Oka, Oto Takmota, Finally, Hannes Marotek, Yankato Amnoki la Ya Takmo, Kaireko Fiang Viverta Hoyo, a TikTok, Ma Tinao ni Lidla Yala Mosa, ne Talalan. Mata yama oh la matak mo ni tak mo ni la mahanisan o itu matangori la ya kaka tangwahe o ka feang tiis la tu pao ne hanis marite ke reko hanis marite ke reko sasing tiis le ya tiis te man ngarue feang out TikTok ta mahili se au la re ngarue ta asoko ngarue ta ka feang out ta he la homes as ngarue ta tapi ma ka oek se farua e reko hoi whangangat ni a asok whahia. Mais inia ne ngaru te is e hanap ne os ngaru e fiti is yusika li roi ora ngaru e FX e YouTube. Ma ngaru te katung rane. Ma hei ki pui ka lit a hei la hoia soang. Nambane empaisane nam la Rakoki stenos to a takoa raw volume, hack raw liam hif 2854257. Makne asok la posemala foi a TAMJ Productions a YouTube ne ka. Oek se tene usu otakwa ni hoisa kwa kinga melalanga ni micherente. No more TikTok o lante Elfi. Notch pose eko hunta. TikTok ta tala tuaka oka. Tala veh ma e os ngarwe te ipengte. Ma tala delete os TikTok ta ka haela. Oek ta pema si sisingta Barbara. Chese ringa moto fufoyek se e tenga siem os Facebook Live. Ka olum hena hanua lei ma osa hinta sasingta fuatavaria. Ka katmau ekra Wilfa ma osa hinta Lisa Chone. Michere ni lei te tene osu tu atakoa. Makat ni hoam se tene osu tu atakoa e reko omus a famur ni ngarwiti e osa Facebook Live katibin pa seos TikTokers Hosa ni oe e reko osa hoyon maflili kat porala chow e lalang ni micherente noka os yo ka computer feref mata o hanis marite ka le yate ngohe ravatia e liom se ngarwite ka computer toka le ngarwe ne mata noka o rei ka computer ne camera searing tese kong molita searing e mua hanis mata o rite ka o inyave ngarwite is So sing ti rekala rabatia. Ka, makat ni homes, isa lang ni micherente, hosa ni oi, rako, pasifika, micherente,

0: New Zealand on air. E hoia sawanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Ngati te koa menet sang maliam se he roi te lalang ne micherente. E lalang ne av te mak ta chau ma ngō mak mak e tō kata hoi whengang ma sa singte e TikTok e hanapa te a meur ne os whengru tuam tane ma sa singte rako kim yo hate e pukma pukhata pukharutuamta ka tape ma se live ne aso ke TikTok andreng live ne aso ke TikTok feang ta feang arta ma feang pa ekta ma feang chaura rata ka se ma oite amis ne kat fe feang rutuamra e reko atom am call se ma efeang fifista ma feang fita ma feang tene ko nang feinga ma awa utut la pola la feang o ina ne lang ne tam kono hangta sek ma ek ngoa ma ek feang rutom ta la feang se otoli herua ereko pa esla a Mauria feang te lalang na tam kono hwangta. E reko kat por la liyum la ya e nga ruita o fing le famori feang rutuam o spami rutuam ako la feang rutuam on ta nono ka kat kamatra e lalang na tam lalang na to rita ni lalang na to kono hwangta mata ngwa maha ek po feang rutuam ta ka ngolala tapima se TikTok e reko ngofu pe fiti ngo fu pe fiti mato ola io se ka feang rutuam ta andre ring kat inyara a feang ta makola hulse feang fifista ka e TikTok ta ngo rak feang ma oi e osa hinse siang ne fu pe rutuma ma rak e rutuma Matete amaru hai fengang masa sing ta vi is providing different spaces ne la pola na au la feng rutuam la pola os famur tu famur atakwane parak feng rutuam ne kat fe feng rutuam ra e oris kauno honga la pota utu la pola iris la rakwa la feang e os feang ta la meur feang ta kala lele feang rutuam ta ngo leum se hanwete fau ronghul ma fuma vehia ma lalang ne fau ronghul ma fuma a ma ek feang fifista e reko a hei leum se hanua ma kola feang fifis la po ngarwe lele la veh rak lele ka ati se hanap ne po ngaru ene malalam ma feang rutuam ta la mao ma ke reko kat ahma ek rai lalang ne tom kono wang ta feang rutuam ta ahma ek on kametang ta ahma ek ma ek feang fifista la pola veh rako maraksok ekta ma te leum se TikTok tat ma ta pose ta utut a la pola feang rutuam ma elsa ma la tiene terene no ka ngo taf ma ta a la sei TikTok ta la awa os a ko ruang rutuma la pola suruf la kaha ma feang rutuam a ir feang ta ande reang sir ma ka oka e ko oka repo ma ta ngo eka se vi la fak mas tenga rete is Ayer ne feang rutuam takat notchra ne feang rutuam takat hot rai po ka ereko pa is la rakla a meur feang taka tapi pa se iris ne oris feang rutuam takat hot rai po la rakek ne feang rutuam ta os feinga manono ka iskal ma mafrasi la feang ma takal rakek rasi is ne is kola kamat ospa rak feang rutuam ta kamat e is michelene leitse henta ngole glory kirikiri roa os noa ya e maori michelene leit si osa makoi nang ne noh e kirikiri roa waikato kirikiri roa oire tekne osa noh mamahan ka noh ne ilalang ne micheren he loved is. Minit sang mata si he ruaheta la vahe is ilalang ne micheren te. Makat ne hoam isla hoim hoi e kipuika emo a hei te hanapat ne

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Ngāche te kua meneti vol, isla ngoko isla avohos ngā rue. Ne, oekse tine ausu tua ta kwane hoisiko kinga melelang ne michirenti o usu nua ia. Fofo ekse fofo ne ngā rue te male iate e peng ne renliom e se michirenus ne a iote o usu nua ia e hanisi. Osa sasingte e TikTok ta ioka... Screen it the time, screen helium. Screen helium is screen her one, a telephone her rua, a screen her hif, ma. No, no, a screen her gatafinex, I mosio, screen her taru or fall her clear on, screen her on a lagni studio, la asokwa ngarue, ma screen her was a screen the telephone her rua, screen her vol. Manonoka yoka. Muff on liate yoseka reang la cross up and down side to side ma inama screen he volute ma noka la hoi minga savat la non ka screen te screen e kaune pepe ki e kapakta e lopo au fing lima se ki usar singo ka la ya se ya ya ka se fa mori screen eta PMN rutuma ta mene exe ne ka o ka tipo se tene os tu ta ko e almost hanisi ma fa fa ne ngarute lang ne ngaru e lang ne e os ngaru e la lang ne micherente ispo ma ha fingang mas fa reng ro e le chese ringa moto ma kresi tuni e hanapne makne Palmere elalang ne tirani te i. Mak te hen mafle le, ki pui kai kota la a foi mumwase. Fingle ma tala se TAMJ Productions. Tanaf se os chat ka la nata pe ma se os ngarue e PMN Rotuma. La pola isla yosine, ni ma a foi se maka. Hoi fingang ta farua fiang ek kam kamatang ni ora wafse maka ma hunne he makta ma ora ai hei te reko ora hei se avate mo e hanap ne he maka ma asok ne ngarwe ne maka ne e reko is inia ne AI ne I e reko AI is taking its space as well in terms of Rotuman music. And so these two gentlemen, these two young artists are speaking. It also provided the opportunity, Anav, La Pola, Osa, Sosinti, Samuel, Tokeve, La Rakek, Neopa, Ngaru, and Asiama, Osa, Fahareng Roy. Avle Lipouts, Ispame Rotuma, La ISO Ek, Os Platform to Tuatakoa, Os Utu Tuatakoa, La Pola Utoke, Os Ngaru Fakrotuma, Semo. Ma is ina ne ngarwe ne farwa ere ka teng era ka ereko ngarwe lele ne asok ngwa he nonoka is pahoya sawang setine ustu atokwa ne pahoya sawang e hanap fak mone la pose mala empaisa se namba ne telefon te is ruo volume hek ruo liam hif se os ne noh e hanua e la pola iso ek e mobile wallet se o ne pola iso ek e mobile wallet is one of your options ka la pola iso ek tapima e world remit ne world remit la pola hoi suang se os farwoi os koinang rutuam ne magma asoke ngarwe ne e hanap ne maka is la posima la hoi suang tapima se iris ka hanek tēt ni liom e os piris mene e fiti e reko long weekend. Fingle le mata matose e os lalau e sala. Se au ne ul motoka fingle ki pui ka ila ul motoka masi iom ki pui ka ul motoka ka foyek. Ma wose umola ila soko kif o lata ne. Ka e tapema se os... Famene no e hanua av motite is inane av motita ka kopta tape ma fa o fa motita finger leki pui ka kopta ma aisoeke pulol ne no notch la aisoeke av ne e a hua motka elalang ne ka kopta yala finger lima ta aisoeke o fog lights pa meren redyang a hela la elalang ne ka kopta ma la full beam ka full beam ta kat lilira ma finger lima aisoeke o fog lights kipuka ya kat inara kilkaliang ne fog lights ne button ne fog lights you see Google ne you see YouTube e reko ngola sui ek mato manomata e ursi engine motokata ne mongkal sui okifra ka fingali le engine no motokata ta e la urwa ka fingali mata lasi YouTube ne Google la hoi suang ne suyo sita famorit lasi o mechanic la suyo ne fog lights la pol ek tapin ta angach ta ko os nga rue elalang ni micherenti far la ngach oitu la holo lu mek os meur tu tu ta ko la pol is la hoi keliang hoi ek e nga savat la noan os nga rue nga savat la noan oire tekni is la pola hoi fingang ma os hensi siang ne mo okia nga rue ne rotuma language week kakat mau ekra Karma ekta pima os fati is kunau John kunau ne taaf oka mak ma oi e kunau ne kunau vibes e YouTube la pola is la hoi fingang ta pima ne kata ang lala ne ngarue ngasavat la non ka hoi ek o ek si tine os tu ata kwane na amusava la is la tiang se la lang ne micherente si avati is la hoi puang hoi ek e ngasavat la noan fuamus Malalum. Tis la lovi e o hefurani.